Lawa mga tato. Pamalenda propisi malo dulo hupa walo pengusaha lo maluo. To aita lo harga lo maluo. Pilih utulio to kandoli lo dinas peternakan wau perkebunan provinsi. Umamai ilo hadiria lo ta wau patota wakili pengusaha lo maluo. Itikadis peternakan wau perkebunan provinsi Randan Pade lo otangkulai. Dulu hubabuti pilih pawali lio sabu ma palentamai li gubernur. Do umai mopo otanggala talia lio lo maluo. Do umai mopo lai ati la pulo wau tutumulo lo tahidia he maluo. Tawo to udipo lio dinas peternakan wa perkebunan ma lo pawali tim khusus umai motulete. Walo walo umsi opadulia lo pamalenda. Uti-uti owal lio musik kalajala helumo towo lota lo pamalenda pengusaha wauta hibia he maluo alihu wolo umai mo obubula to umo polai abuti mahua opadulia lo pamalenda alihu usaha u hibia he malu abuti monona olo u motoyunuto mengulama ngutato dongko toha bali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

di dusambe ngohula upo hutualio pekan nasional mialo penas kontak tani nelayan andalan mialo KPMA uma po omo pula pitu upanapunapa upo hutualio tolimutu panitia mawolo pamalenda hipopogana puatilin hepo tak walo panitia soleng kota lo provinsi Muniadi de Mario lo tanggulai tambati upo hutualio utanggulalio teknologi pertanian beti mango peena pato matulilah hepo lo pilomulo uma pilomulo lio wa uma hitumula lo usubur panitia mapo upo uda akalajan lo nalalo wau kalaja uplopo opio heli bunga lo sport center tolimutu udidu sampe mohula beti moa ami kalaja ma pilopo ola patio alihu penas beti monona olo umuto yunuto penas tumula lio to tanggal 20 Juni tunggulo 25 Juni kulala utalu-talu main beti umai ohadiria lo tadu lo pulo lihu lo lota umondo lipulipua lo to umotupa lo Indonesia torekeni awali to lo pulo lihu lo lota nako dulo pula pitu lo daera to uto lo pula walu lo provinsi uma tonggona omain mengulama ngutato dongko to habali u wali-wali to u ngodi minggu mola